0: kiugo kia ngai gituraga na vinya na nikio gitongoragia aria metikitie
1: kiugo giaku ngai gituraga na hinya
0: mandiko matuiraga watu uria ndwarige nyondagira manje uguo niguo ngoro cietu inyonderete ngai wenda muturire waku uvuthe imenyerie guturaga wega na ngai na ugaturaga wega sumbiri
2: tutwarane nawe tutwarane
0: na riu muthikiria wa muthenya wa jumatatu nginyagia jumaa na mugwanja nginyagia thaa kenda cia muthenya nyitanagira na Karimi Magi aka Totola Embu
3: nirakenera ngai ni tondu wa gutonia mathinda mama ngamukenera ni undu wa gwitikira gututua matigari make ngamukenera ni tondu wa gukura muthikiriria ni twavota gucemania muthenya wenge murathime mandiko maturirikanagia atiriri muthikiriria uyu niguo muthenya uria ngai aturathimira ni twagirwo ni gukenerera na tukenerere waringi

mitambore mivote ni emure fema tukine ngrune DJ K Bush ama mitambore mivote ni aganka niko ndegi kambe nga mudhikiri yangu kura wenga tukitonya ndali ya matema mamu vroto nisia vando wenga dha adhita lakini ngeso kereria niteso kereria vuna DJ K Bush alafu ningu nda tuwara nidia mudhikiri wa dhikiri ando asio ere mundu kututisharu na John Tinuga ati atonduwe atumina soka kumenya dha singine mutuiga gerere ima ondu mundu atema mbuko dhikiria mundu murume anu akura getuira mundu murume tondu we ini ngumu anyway siya vandawega the adhita good afternoon.

kumangeti siya meti, ginangeti siya suma, kumeguro ilimari, ginagien dere siya ronji, kumeradhiro, ginagie dhuero, kumeguro liandhi, ginagia idere roriandhi, mama ni movuro mawe mwaro FM.

0: nari umudikeria wa mudinyo wa jumatatu nyege njuma dha mwanja nyege dha kenda siya mudinya nitanagira na Karimi Magi aka Totola Embu
1: nera kenera ngai netondo wago toni ya mabinda mama nga mukenera neondo wago yetekira gututu wa matigari make nga mukenera netondo wago kura mudikeria netuwa kutago semania mudinya wenge muradime mande kumaturi kana giatire mudikeria uyo nigu mudinya uriangaya turadimera netuwa gulone gukenera natu kenere waring

akiumagara mutambure muthikiriria getwa Esther Muthoni rwembo rwega muno rwetagwa anyitagirira mukundi wavugwa mwana wa kianja kama wingarire cia Emma Kiga mwena conductor yetagwa Karimi kethekai muno muno muno ni gukura mwe mutambure na kavinda gaka muthikiriria na mana maturera ngai atuike wa agutonyitira tondu tikwega Karimi magi muthikiriria ni rio ritwa riakwa a very good afternoon to you wakule kuondhi ura ndhikiriria dhini wa idhimisia 93.1 kuvitu kira Citizen digital app kana gija kuvitu kira mwana wa Facebook live mudhikiria ni ngwela tuwe kia kugana kiwo kia muadhani mande kukumambukuri ya Isaiah mirongwe tano na inya mvaliwe kumi na mugwanja mamanimo mande kumara mara tongole mudhanyo wa mwonde Isaiah mirongwe tano na inya mvaliwa kumi na mugwanja Gutire indo siambara iria irothetwe esia ogoso kangia ikavota gweka guo. Gutire indo siambara iria irothetwe esia ogoso kangia ikavota gweka guo. Muthikiriria mwende mbukete tugane kiugo giki kia ngai na nikiugo mbitikitie nigigutuika gia guturathima. Na kiugo mbitikitie muthikiriria nigigutuika agia kuthi na mbere na agutwikira vinya na nginya gutongerera vinya ni tondu turathi na mbere ekwaria maundu maria maithine wa mandiko mandiko matwira ati agutire indo cia mbara iria irothetwe cia agutucukangia ikavota gwikaguo kuko kindu kia mbere muthikiriria kirio vatere kumenya ni ati kwina indo cia mbara iria irothetwe na indo ino irothetwe cia gugucukangia no ati mandiko maratwira icio the irothetwe muthikiriria itiko vota gutoria muturire waku theini wa ritwa ria Jesu ni tondu niambitiketi atire muthikiriria maundu monthe mare mandiketwe theini wa mandiko ni magatuika makovinga na gutina kindu wana ikimo muthikiriria gitagatuika gia kovinga theini wa ritwa ria Jesu ni ngwenda kuthina mbere kwambararia ritwa ria ngai muno ni tondu mweri rio turi wa gatandatu ngai no vangite gutwikira maundu maro na maundu ayakare gatika maundu maro malanga yatwe avangite gutwikira nigukorwo ati nigutigithukania na maundu monthe maria mathuthetwe magukorwo ati ni magutucukangia ni ningivoya ngai muno muno muno muno muno thiini wa mweri umuthikiriria maundu maria maruthetwe kana maundu maria mavangitwe indo cia mbara iriruthetwe cia gugucukangia itikavota gweka guo thiini wa ritwa ria Jesu indo ino itigatuke cia gukurumiriria wirari waku indo ino muthikiriria itigakurumiririe nginyagia biacara yaku indo ino itigakurumiririe nginyagia gwi ciana ciaku ni tondu kwi na andu mavangite guturetera indo cia gututhukangiria ciana cietu aya turamera back to the sender thiini wa ritwa ria Jesu gutire na indo cia mbara iria irothetwo cia gutucukangia muthikiriria ikuvota gweka guo thiini wa ritwa ria Jesu na ni mbitiketie muthikiriria ati kwina kirathimo kirenga yatuvangirite uomo wasietu kwina mithenya mingi muno kwina miaka mingi muno muthikiriria wanethera maundu maku mana tio kama kuthi na mbere na gukua ma wanethera muthikiriria ngithigia kundu kure wayo thie ndwana tuika wa kuthie ni tondu kwina indo cia mbara cia ruthitwe cia gugucukangia nwati omondhi oyo mbukete kukwira indo isio tivota kukutoria theine wale tuaria Jesu ino muthikiria ilo the tosia wosoka angia ino muthikiria gotio ndo ivana theine wale tuaria Jesu nienda kukwira atire muthikiria kwena maundo maro marenga ya tovangirite kwena mevango mega irenga ya inayo na mevango irenga ya inayo gururia metoria yetu ene mevango ya gotova kiri giriro kia miranya yo kete Jeremiah 29:11 muthikiria nigo andiko makoragwa magitwira na ku ni ngwenda guka guka ku muthikiriria na nduke wa gukomeria ngwire atiriri indo cia mbara iria irothetwa cia gucukangia isi ndo muthikiriria teivota gwika guo wanangirige teitweka cia gukuvetheria ai ku andiko maravangite gukutharikira oi matematweka kuvota ai ku andiko maravangite gukugwethia tianyambe ngure muthikiriria ti mavota
Indu isi mavangete korothi dhia Sia kothi na mbrena wukonya maria Teivo tagweka guwethine wale tuaria jeso Neka vindaruga kwa mbrilia kwa ramia ege maria kumudhikiriria Watole madeko matuwe laga kumabukule wa Isaiah 54 Ongeza mamubari waka ire Madeko matuwe laga araramia ege maria ku Notamburu kia itambasi ya korea otoraga Nduke guwethinya agukagusia mekanda Na okindere ndhuge siario Nigo madeko makura wa amagetuera Niyo ndo niyo gatamba miena yonde muthikiria mbukete gukwira ni ugutamba miena yonde na sio njiarwa ciaku ni kegwatira ndurire itweke ciao na mumatura mari matiganirie riu ni magesura andu muthikiria mwende wakamemekawe mwaro no tweka wa gutamba miena yonde ni tondu niguo mandiko matwekete magutwira miena yonde ni kuga atia no tamba biashara ri no tamba wirari no tamba gigia matura ri wana gidigia dhini wa vururi uziete international urakamba miena yonde nito wanigu nga ya vangite kuhu mudhikiria ndoge tigire nito wanigu tina vene nga ya kukulekeria utuweke wago sono kanduke guendo ni niyo ndo mudhikiria ngai agotina thendia gagusono rithia ngai ndange kurekereria indo iro thetu cia gukuthukangia ivote gweka guo nigetho sonoke nigetho twi kwa kuthiambira na kuthekerwa muthikire mbuketa gukuririkania tia ni ukariga ni wone gisono ko kia withi waku oi magisono ko kireke onde wana vitukirira ndukaririka na gigia rumena ruria wae na ruo muthikireria ana gigia thendia watoraga ta mwana wa ndigwa ti kwate wae wa ndigwa no ati kuringa no guo watoraga muthikireria ni tondu akura kwina indo cia etwe esia gukuthukangia na imwe igituika cia cia gukinyira muthikiria mande komaratwira atiriri muthenya wa munthi gutire ndo siambara iria irothito cia gucukangia ikavota gwika guo kogwo ni urugame no samba urugame no samba nitonu ngai uri wakumbire aina gitumigia kuwe gukora wikarite baguri aina gitumigia kuwe gukora wivandite aina gitumigia kuwe muthikiriria gukorwa ngiregia ukithie na mbere wega noguo rekara ni tondu wa gukorwa ni ngai atwiraga wega muno tutweke akuthie na mbere na kumusaria na tukumuona na tumugerie na njira cionthe na ni tugutweka akumuona akathie na mbere ringi na gutwira atiriri atike ni ngai na ni atura gukorwa ai ngai angikorwa aratwira umunthi gutire na indo cia mbara iria irothetwo cia gututhukangia ikavota gwika guo ana ni muthikire nienda gukwira gutire na indo muthikireria ikavota gwika guo thiine wari twaria Jesu mbukite gukuririkania wega ndugakorwo wina thina ndugakorwo ngirigia wina guo ya muthikireria ni tondu wa gukorwo ni tondu wa vaguri ni bisigirigia mari to maku muthikireria mana thirwa kondu kuria gutagirikite ni bisikwe na kondu rito ria kurira turendi litavatere gukorwa rigi trend muthikireria kuri levatere gukorwa rigi trend ri gutrend tu suno lita nemse muthikireria kwe na vanu nya mbisa yaku yathirirwe nemse muthikireria kwe na munu gijia wosire njwire siaku na ki na ivira kuri a ivirire ni tondu wa maundu make ke muene tondu wa kuyenda nu ate muthikireria mbukete gukwira atiriri mivango yo maravanga na indo isu siaku muthikireria Guti wanae muvango ukuvinga thiini wari twaria Jesu. Wanagiria misemanio iria mavangite gucemania. Ndundu iria mavangite kuthie. Mathie magakwariririe. Mathie magagucirire muthikiriria. Icio ndundu muthikiriria ni mathie na mambiria gukanira oene. Mathie te gukucirira uria mavangite gukuthukangia. No ati nake ngai uria uturaga moyo. Muthikiriria aratura gutire na indo cia mbara. Iria irothetwo cia gutucukangia ikavota gwika guo kugu muthikire ndugakorwo wina wasiwasi ugiciria uria ugwika ndugakorwo wina thina atinyiye wina guo ya kumagara atinyiye ndungikira nguo mbaro ni tondu ni ukorogwa urarogwo nu muthikireria kuotara menyagiro ni gukorwo kirungama na kiugo wena ukithie varavarari wagiro gukorwo ukithie ukiaragia ciugo ino ati gutire na indo cia mbara iria irothetwo cia kuthukangia ikavota gwika guo Arema makorogo magieterera atumia ene magie mavu nigetha mwambiriria gukorwa mukire maundu masuku megie mavu mau mukiuga angaivurire kauma ndise mweri wake na back to the sender theini wale twaria Jesu ta imagine kwe na mundu vando rumite keni akiuga ambeterere tengania gievu ugwa kugievu akinyetu mieri tetanda to kana mugwanja
ni ndigirira evuru ni riauma na mwana ucio ni wakua thini wari twaria Jesu muthikireria iyo mivango resireria andu ari engi irotweka ya gugucokerera mesiria mawe na muthikireria marotweka magugucokerera we na njiarwa ciaku ni tondu angikuru muthikiria turathira mbere gukurwa ni ture ni tura ni turarathina maundu masoku na kingaye kuria guru maturi ndangitweka wagukena ni tondu akuragwa tuonthe agituri agituririkani atiriri ati nike watumbire atumbire wa mundu aina vata muthikiria we navata navata waku tiku thiukirogaga anduwe vata waku munene tukura we na wiru wiru muthikiria utumite anduwe ngi muno magatura vandu vamwe na ni mugutura nga vandu vamwe ni tondu wa wiru na gikoro mugesi mundu tuage kara vandu uguo agesiria uri akuthie kuthukiria uri wengi wira kuna kitu kama hiyo maundu tamauti matwe kama kuvinga mundu tuage kara uguo agesiria uri akuthie kuthukangia kiviko kiene mundu tuage karoguo agesiria uri akuthie kuvanda ithito mawirare mene mundu tuage karogu na mesiria make aka agesiria ngiria uri akuthie vandu na tege mitego ya kunyita andu wa ngai wana giendu ngata sia ngai muthikiriria ni iraigiriro ingenyo mundu tu aka akaigira na gataima ndunga ta ya ngai muthikiriria wanigwa mundu tamau kiendu ngata sia ngai ni sikaiwa mitego ri akwa mutirenda mundu wi wanateka thaingi muthie kwi bishop kana kule mukoraga mukithie muge mutira mwenda ivinyeria kuruta mundu vandu na gisonoko muthikiria gisonoko ni gisuku muno na gitikoragwa gikie gatiga nyambe nguire igitumaga mundu agesokia igitumaga mundu giya akambiria kwiuria ciuria nyingi muno Siuri itakura kwa siye na masokio. Nuwate muthikiria mboke ita kukumiriri ya terere. Gutine na indo siya mbara. Iria ilo dhetu siya kukusoka angia. Ikavo tagweka guo. Aya mavange itatu ukedha nuu ukedha. Dhini wale tuwale ya Jesu. Aya mavange itatu wana mwana wakunoku mwana. Dhini wale tuwale ya Jesu. Usio mwana nuu titika meri kenda. Uthie thivitari no mugia wega na mwenu kenake. Ando makaura na gene kwa mithega yetu itaruta wira ndingiruta. Ni tondu riria mwamwiciragira maundu masoku nake mutumio ucio ai mbarari ciake aturitie maru akithaitha ngai. Nake eraga ngai magiki ni kirathi munguite. Na mbitikitie gutire na muti wa mbara. Gutire na indo cia mbara. Iria iruthetu cia gucokangia mwana uyu ikavota gwika guo miguo yonthe ugacokeria ene. Thini wali tuwali ya Jesu. Wa muthenya wara muka muthikiriria. Uga tithi ukania siya na siya kuna generational curses. Wa muthenya wa ukira ukaririkani ya ngai. Siya na siya kune siya signs and wonders. Wa muthenya wa ukira ukaririkani ya ngai. Gukena ni mundure we soleti ya thiaka wake na miguwe muthikiriria. Nito nukutina vende ya gasonoka. Ukera ngai siya na ino muwadha ni undadhi metena siyo. Gutire na indo siambara iria irothetwe siya kumasoka angia. Ikavota guweka guo. Ayama vangi ita kumasoka angia na vangi. Thini wale tuwalea Jesu back to the sender. Ayama vangi ita kumasoka angia na masore. Na njovi. Na kumengile thini wa umara. Ukera ngai maundu mama tipusho ni ya siya na siya kuwa. Nini na masiri ngaina ni wawa ama umbile eno tepusho ni asia na siyakwa. Ukaregana na maundo mau in the spiritual ya muthikiria veine wale tuwale ya Jesu. Muthikiria. Nito ni maundo mana maiku ni maundo masoku mono. Ngoma atage tete siyana. Ngoma alenda kutuzireria ya rusia roruweto kovito kirela siyana. Nuwate ngoma ni muvote. Muthikiria shetani ameshindwa katika jina la Yesu. Uyo ngoma avote eto muno. Na gutina vende angio na kanya. Vini wa mitulire eto. Nuwa kuthina ambela na kugeria. Na kiwa uwe lageria. Nuwa kuthina ambela na kuvotwa. Nito nunguwele ga muthikiria mutugu wa ngaini kwa ambelia na kulekia. Ngai ya vange te wakuruwe na mbara siyaku. Ni akuruwe na ngejegia muthia. Uguni wonga ye akura wa avana. Na kuwa muthikiria muende waka mekawe muaro. Nini ngenda kukwira atiriri wanasi maragwe tuthie varasa nisi maragwe tono ni avau kanyoga ikavau gutina kindu gatangiuga onio mata kuthie varasa acio maragwe atiriri wirosi urarutani urimu
na makavanga gugwikira maundu masoku maundu mau muthikireria ni magutweka mako masokerera asio mavangite gukuthukangiria wira waku woni gukuthukanga asio mavangite gugwikiria manjini majini mauni matweka mako masokerera ale mavangite gukuthiera kwi andu wago muthikireria ni mathie kuna mariganirwa ni ritwa mambirie kugweta.

FM 93.0 Gakaniko. Ndobuto ya mukengeria ndevejaga mukengeria ne riari korwaliri na wigo mwinge mono eretinge bova wanalega karango ne riyo wale avano wanoga tugutandu gutoke na miserere ivivi wona ta ya oma na injurite ngengeria okoragwari wira wa gitati ini kutherukie thigari ume thubu ne mugambo murito waregwa ni akuru riria mekungana magatunda ndundu ukegucaga makiorotananga ati ni mwiraga vandu vau nonere acia mbiriri gutiri undu wanari umungithie na mbere ukegucaga andu acio mavatithio marietwa ati a thuguthugu kurukuru na ithogondo mevo maundu matiare mangithie waro ina niguo ireyaga theru ndugu to ya mukengeria

0: kendi evonda kalanı medako. Nan birindi etu evu vagancı mamozi sionda dai komisyat kemo aire pariyake nauda. Negatambe.
1: Sofeber bara kabisa mudhikiriria karibu sana dhino ama dha manama kukuro tukinyitani adhino ama vangu wa sports kika.
0: Pasiga kunwa, kandi kavesha nwa. Mbao ike ingiru na rekondi kabunjwa. Ndurumeni ya sports kick ike moreka mama monde.
2: Gaisha Senegale nesiarunga ma. Gaisha Burundi wa Senegale nesiambe kuruta wera mudhikiriria. Gotire nondo wengene rwa tamboraria mudhikiriria.
0: Mugona ke vende tu amberi vedi me da kore tiga ni te kuma moshie ka onteria embo. Vorori na toka tuika ni angongo ki ma vorori ku kwe volera maria marekeka. Na siongo disia me da kuava we muaro FM ku amberi ya Father Junior da commentita.
1: And of course kiumi ya kiki magi kore toke na mene mene na misene mingi vovu wa timu ya Manchester United. Kukuro moringi timu wana siya timu ya Arsenali.
0: Na golikipa wa kipekee Njeru KK. Ukipenda tosha mpole.
2: Golikipa Diara. Ara dhira wane wara mudhikiriria. Ili mandiaye. Arosa kanya kau kuberi dhiyan golikipa Jigu. Atimura Jigu njigua.

0: we mwaro FM reuneta gukinyeretie mwago mivango na ndereti sieto na ndereti ganete sio kinyaneria fanya YouTube saria we mwaro FM vivinya subscribe button na ukenerere mwago we mwaro FM mutambo rioraria
1: ivevinya na weve mwivoko daria rwimbo ndumari
2: gai arokuririkana muthenya umunthi ngai urewe gusaganda arokwerekeria kinyororio arokwerekeria gisambi arokwerekeria gisonoko kiri ukoragwo wina kyo muthikiri wakwa kangwire muthikiri ngai no thambagia mundu naga kugumbariri wake aria maugire ndukavota makarigagwo ni kuoravota ni undu wake aria maugire gutiva andu gakinya makarigagwo ni kumundu uyavota ni undu wake ni tondu kieta kwa ngai na kwira no situation is permanent umunthi ni aukite kwira maundu ro makuru ni marathie na umunthi maundu no kuro matiagirikite kiumia giki no kuro umene tu kameno nginyegia ni asiari umene tu kameno ni andu aria muciare ni nitwa naho umene tu kameno ni muthuri ukameno ni mutumia waku no ati ni aukite kwira muthenyo umunthi ati yo situation te permanent kwe nankai usenjagia maundu kwe nankai ugumbaga maundu riri kwe nankai werekagenia maundu gisonoko Neno nguri muthenyo munthi etekia ngai utigana na thina vai etekia ngai tigana na maundu mago kumbi
1: wali kya kweva vinyala mwivoko ndari ya rwimbo ndumari avumitambori ya wimwaro FM
0: wimwaro FM

mosie monene utesa wane donjo idonjo ni negene na rireta wane mbukanirero rumena kana ngusa gusanye gataga dekando aerika na makiria tene andu mamusio mwe maturagira mbara magisirira mikombo ya migunda kana otonga makamena na matathuire gwikana nai ndumweno yera gwandu mamusio mwe mekare menda nite na liria kwa agia ngura ni gataga tiri kao makara niria na kuigusana tondu musie monene utesa wane donjo.

0: kiugo kia ngai gituraga na vinya na nikio gitongoragia aria metikitie
1: kiugo kia kungai gituraga na hinya
0: mandiko matwiraga watu uria ndwarige nyondagira manji uguo niguo ngoro cietu nyonderete ngai wenda muturire waku uvuthe imenyerie guturaga wega na ngai na ugaturaga wega sumbiri
2: tutwarane
0: Nareu modikeria wa mudhenya wa Jumatatu nginyegia njuma da mugwanja nginyegia dha kenda siya mudhenya nitanagira na Karemi Magi aka Totola Embu
3: Nera kenera ngai netondo wago Tonya Mabinda mama nga mukenera neondo wago yetekira gututuwa matigari make nga mukenera netondo wago kura modikeria netu wago tago semania mudhenya wenge muradhime mandeko maturiri kanagia tire modikeria uyo nigu mudhenya urianga ya turadhime netu wago nigu kenera natu kenere waringi

0: wa muthenya wakia mberemeritika twambagirie muthenya na mavoya
1: mwathani theini wa ritori yaku na nginyagia aria murwa ku Jesu Kristo muthema kimwaga gaturumeka uthingu ninao kambere yaku kirako kyo munthe ninyivete ngai mwega